marul thok ti haiduna tarakli ba pirang bu achamba kumgi nongum khalabra nahakna thamoi magi nuhitna ba khonthang yaukhi ba pirang ni mirai biram labi kanagi

ngai khota kisi ta veri va marup singbu adom gi marup mutum lang len dona taram nok cheri khurum cheri marup sing ngai khota kisi gi khuthang da marup sing ga awa nungai share tau ba phang jabasi na harol gi khonjel gi thomi ai khoi gi di laibak fa bani khanjai ahan ba isai da marup sing gi da mak thamjeri Epiphany ge ishay taibang kaithel.

0: malam ngai khun he
1: chang na si ria sa
0: ang na ri wa ni ngai ko sang mi ni sai wa ni
2: pung si di baro ma kai hele mi ni hoji paw la active si phone to wi fangi pai di nung sa si na ga ne ma ro la ma yak na sa ba ne ai ne ba ai nga si ko I ka to yim da to e han ki ni adai di ma nu ngai ni Manu ngai ni ai sini ni hankat. Pai pai, ma roi bui nene, pon uta ka tauri ying. Kari ku manta kek paik trawa ma, sui shop tok sila maang ii kan. Oh, ring di sali. So pai pai
3: trawa.
2: Oh.
3: Hello?
2: Pai di pai di ini kwa. Nang yam chila ba natro. Noi dramatu, nang ngonde na luru ba natra ba.
3: Hello? Ai lambi de nai ni.
2: Lambi de lady gay, Lambi de lady gay.
3: Hello?
2: Kayang pira gay na si dangay siya. Ngaram pungkya dahin na kige. Tuwa yari la anu naim dahan gira dramata manu chakira sakro.
3: Hello?
2: Unergum si yari bani.
3: Hello? Ay nang nga ay da pasan ang tata de haba. Nid loksin na gamalala manu ay ka bani.
2: Nati nati, nang la anu ay bani.
3: Lang tangay mo, ay tam de ko.
2: Eh, sa law tam jang iyo ni. Kaya da miyo si trino iyo. Kuy daw sa kulak tanaba nga siya. Puan nga siya, ah, pukri mayay tanan lak tanan lang kini. Karam nono saaji na fet saaye nga sidi nan ma khaydi ba no mo da jusi maina saada bani nga sai ma pham sidai na hek yorup ma tam du da di swai ji na khara urum langi haid na leiram bani sa du bo jik tu urum ga loi mang re ai ma sinu pi sigane nu sinai ne to isa to na wa he sing ba mi ye tein nu sinai ji bo ai wa is mai wa ba jalo hau ji su to ri sinai yo lak ni ju khang di la oi ju khang di eh Adalah macam tu, satah nama payah agak lain sih bu. Irai lima natrane. Oh, mana irai lima ni? Lak tila itu nama. Mana yang saya dalam bida lagi dia? Ya orang kedua lagi hasil cumi-cumian. Masih nupi saya ini cumi luna tahu bersih dalam yang hendak dulu. Nau yang sorok kedua. Inak orang kesian orang kangen yang sih dia.
4: As, kai dah nama mana ngai sih na?
2: Kai dah ngai nama.
4: Oh, as dah lagi. Hai ma. Kuih nengai bagi sorry malin ni, kupong gaji yang mana? Oh ayah uzale eh, ses ngasih di yang kita raga leh ramiko, ekoi kamban jauh se.
2: Sagat nara kanuda?
4: Eh,
2: ayah kisah nuning de?
4: Eh, ayah kisah bu jagat nari lo, dah santom ba, kali kini nang nang sah tu dah tom tau leh di siapa? Ekoi yang ni hekang nara padagi ngasih pau ba. Nung mata su harau-harau unaba, waris haba, yarong kiri. Puan desu, sorry. Nanti sahur gaya nungai berapa?
2: Oh nungai, sahur bujuk dia nungai baik tak?
4: Aduh su, aidi nungai tiye. Waktu nungai ngai dani, aini tengah isi.
2: Oh, waktu nungai betul tengah ni apa? Aidi nungai drama agi kambas haba hero tu nanti birak berapa? Waktu nungai betul tengah boleh. Hero sahaba tu nanti birak terbawa ngasih di. Nangi driver uidi dani mana? Aina ee karak pa numit amdane ma ma laikai ku mai wege phu soi dramne ma
4: taning de ko da santom ba khamba saba ta themung do ibung gum bani nabuk chel do langhi dawna torok kana ta themung da ga nang na du gum ma khan khan ba du yam patte rasi yam yau de
2: ho yau ro ye ibung gum ni gai na hai nabung gum boi bedu nara ma na drama tam ba la pa da handak marak si ma na thori cycle rim ga du lang tre lang na sheng du ga ma sei ji da ke na ke na lai ba irai le ma Ai, ya mahin nanti ko. Nui gitu drama yau yau bising je. Si taki hina, wah makai am tahalakan.
4: Nui drama yau yau bising je, ya mahin nanti kai na. Aduh mahin deh kanu dasan tu ba. Ai nengasih mira keratin ba pangzari ba. Lamdam si gimia na ikai kum na ba macam. Tang mula basu. Ipam da upiri basa. Theater artis nama oi ba pangzari ba.
2: Oh yari yari.
4: Aduh ko mi bo duk lana subu gan. Sing laba art po mama bo hul laga ngang basu pati. Ekoi drama tempam doa, paklong nak hajar bersu, ekoi gidi seng la balai sang ni. Aduga nang na yam cing nari ba kambas habat tate mung doa. Ozagi hek matang dalai ba, ay butak pitam biri ba, oza amagum bani. Mamang cahigi drama festival da, ay na best actress pangki ba do. Aduga hantaki delegi scholarship pangki ba. Pumnamak, ozaga tate mung ga, anigi mapal degi.
2: Tate mung, nangi tate mung ni ampaning bro. Nangi tate mung ni ampaning bro ba. Fana sembi gera sabi gera masu pakang ni ne pakang ai gumba aduga nang na le sabi fagi fagi da giba mana film ta sin gera yam like rajan no ngan ba da gi numita vo pul laga sidai sidai na ya ga do higat na laga

film se gi khudol gi hum subada pa cha film de gi sarita gasmir gi naitung khonjal da okinsna oinam na sering ba sori senjamna sairang bi sei simu khudol dam jari.

ang limang chun mana ka itumui sakmai kala itumui ngashan jila chitaimi ka haruwan thotli itumui thingpun luivatli kasak ka challenge li hayra climate change jika kasi kasak hangache hina zingrot singham atam macha lak thura miphu matai kasang population matai kasang hina thingham luipam mang rin thura kalang hong ka thot hikatha hina ngalei khamin khai ki thui matai sang hayra Mata ila kaina kare totwena achira shungda singkum hiran ka lui yamkui jiruno itum na lingsang khaya pam ko tong jili harm sang khami hina leithau shiman nga kan sa khaira apam ka ji ka thali ba chemical har aina ari arai si ka jin wiwang aina nga lei timiser haira hang ka hai hiping hina maram sa da itumui khui ka shok chika production kala haiwon chila productivity Lika chunga suidanga saka. Lang meter, environment lika chunga sazidli. Takara tumna muchuksa, natural farming kohohi kikala gajihi. Natural farming hi tingpun luivat we arakana. Ngasodna kwaikana hi wimuram lika teika sha samang hairila. Natural farming hi haklaka hai topicna. Giaina mesa aina ma pingrum by drilla. Awimata ilaka hai points pingi na achihili. Pingrum mai. Kala pingrum kwai saka. Natural farming gaji aina heng sada itumui ningli chemicals magazang da paning kui natural farming khanga cha we farming jeka khanga cha nature jiga masiru no masim saru no ngalei ru no kala turu ru no ko dong ma na jiga hibing hili mang rukla kang so do ot ka sa ka jine kala khanga cha nature ko ho hina thingpun luwatli darga ka sa sai ko ru Ahina ngaran mi shapa kachi hili paisin sai. Natural farming hi awo ayi bingwe tingpun luibat arali han kawung ay nangar ay jay. Ka katay katayam bingna, scientific sak may pasokta ngarum sang laga sem kashok arana. Natural farming we azingli chemical har, kala chemical ari aray. Mashi jinla leitao mata kangasak, gazat kangak, crops bing liter mabat kangasak, Lang lang man tay maji pa yung maji wa man. Jika expenditure bing katong ka. Suita kang sak. Hitata bing hi scientific kasa ara ay nasada. Hayun matay sang ngasak. Lang may da ito may masi masa. Lay ha jinika katani ka. Environment. Mata ngasaka. Taka itong na natural farming hi katada practice sara. Mata ila kaya points mati pangalay. Mulching. Soil improvement. Crop diversity. Water conservation, environmental sustainability da. Karesa da mulching. Tenga hai, gau ka hai, nga shi runo, lanji runo, koho pinam tingna ka tonga, hikata ka tonga hi. Lingsang hai da klay, luibam da lingsang ka hai, tai shirai han shirai, ka tonga li fukam kami hili mulching hoi. Ata tuksang, kala atar, lingsang ka hai tili fukam mi palong ra. Hina anao bing jili zing ham zing rodui sak zi gala gazat sui da mi. Koho pina makar ngasak gala ngalei wui kanim shirok ji masina mapantui ngasak la ang yung litar sampa ngasak miya. Nao da malch sak vai ana akao bing ji sui da laga ngalei li manat kasang taran har hada lei thao ngurum sang miya. Gakhania li crop diversity. Natural farming kasa tharan itum na han shirai thai shirai ayur ka chung ka lingsang palung ra. Apa ma khali ayur nga tetei da atam nga tak nga taa laga lingsang ra. Hina lei thao ma thang sak ra, kazaat aga aga ewe ka shiman sui taang sak ra, kala lansin li la nga joan ra. Example sa da kamatai. Kamatai kohi har shai rak kaya ayura ka na. Jie nga kamatai ling ka hai nga lei bom jili, shiman ka hai har ji semsang ka vai. Leguminous crop, jika lingron tay runo, Hawaii mangan runo taywe ayurbing, hibingi lingsang perlong ra. Leguminous crop ina katakala jika ngalili itumwe darga sara kay nitrogen, urea da sikji, nitrogen ji atumna sangmiye ngalili ngurum sangmiye. Jena akaba liwa gobi, gyanghan tata, broccoli tata, hitata lingkawa lingkaya bamjiliwa, next jili lingup kaitli, kwa teiruno kasa teiruno kamen hita gro teishira hanchira ayur bingi healing sang phrong la hina ga tha ra chika gobi kolom

0: li a dam sang ji ai nei thum nari mai thui da lui bam yam koi ka tong kha masar sar la apam ka tiau kha ina hapo kwai sa sir se a ka shi da ma ta da hapo ka hai taran mi ping wi mi ping na ka tong mi ping ka tong na hi wi ka pa ma shoi la te ko kai sam mang ra ma ta mai da kala practical line the ba kwai state agricultural department mani ka krishi vigyan kendra kevi keli context ami pai re kala hida da hangai ina ka je thingphun lui ba thi agriculture hi farmer pa ji lui kwa mi pa lui am kwik sami pa ji je na han shirai thai shirai ji ka crops ani mang wi relationship ani mang khang sik mani la farmers pa ji crops ping ji kala ngalei tar aka kai ka tong azang la ka wi apong a khanai da hangai
1: ning share madam lee madam na natural farming hi katha da practice sarakla ga chi point ma dna tumni share sami khai chi vang
2: nganang rum haira natural farming ga chi maram lee kuilum vu year me la vi simi kai na kharchan sa khang rong mi akum kare are tum da ramu kalang sarok min ka sa thui ka ha atam ga chi le shat la hi nganang rum le shit sa

ngasi ni midang puma panmenitra manga ngasem Durgeshwari Devi dagi pena amuka hanna tahanjagini Manipuri matamise singlanthok jagini ngasi ni midang puma panmakhai pungtara tahanjagini adomna SMS ke khuthangda khanbirakpa Manipuri film sei sing

啊，做要讲废话哩吧？冷战木纳不纳工资，俺家爸一年头钱啊忙得头个里多，头人头根那啊西大。Toi ngam ba lay tee do Mung na da ma nam lay pak ta da ba Mui rang da ma nam lay pak ta da ba Ang ngam nung ma la thak

0: ring pi phu no
1: isi ya kari hai gi isi ya
2: sida law mi o ai na ne ai khoi gi missing hang kala ka dawri hai dana ima da hai khrab ni ima na kyam harawi bi ma
3: hai angaw bi ya nan di kai dawi ya na han khe ima da hai ba dia imo hai si di isa ni ima na pangang ang ba du bu ai ngon da chaw ri bra mi nang bo na ti nang mu ima da waraw ri bra hai ba
1: ima chaw di ima ai no wa khan se ma pung pha da ba gi ima da pangang da ngang kri
2: ima
1: adu bu nga si pamung na wa khan ta han bi ba da gi tai bang phaw dri ba isa si bu nung si ba phaw rak pa si da gi mama mana masa bu kai am nung si ba gi hai ba si ai hong chik ta khang le na mong na lan ki ba pum na ma ima na ngak ti hu ko ima
2: ibe ma ima u ibe ma ima u lan de mani mi nga mi hai da na ima na ngan na ngan na ngang ki ba do ai ne la li ba se ima u da ngang ki ba ma yam do pum nong da lai ri ba i ma tu mi su du na kare bu khalam ga ni
1: ima
2: ibe ma ma wa hal
1: ima
2: ma wa tum bi
1: ima
2: ima gi di isa ni ngol pok de imau su isa su imau ani na saklaban yum nak sagai sigi yum pham sigi ma poi bangam ba oi da sin na nong sina na layu mau ma sel na nong sina rabadi nu pa ma sel su kai na roi dauri bani la inem na yai pa thau jal pi ge la ni ngol di yum pa la badi mau ne ma sa lai rabadi nu pi do ba ma ni ne sa sa
1: na
4: ai nungai re ai ngasi di nungai beginam kai leitre
2: moi pabo
4: nan makhi mani mamo khana bagi khoje na mai sha lang lam bai mung se ngasi di mani mamo nung si na bagi pirang na cham thokre
2: moi pabo
4: ai pele ai nungai re mani mamo na nung si sa na basi ho buda ai gi puk na ram ba pun mak thokre ngasi ye ai puk sa pu si di o thung tan sa sa na sa kre da
2: oi ba bong si di

0: Kadai! Alala do! I want the pill! Kadai! Alala do! I want the pill! Yeah!
1: Himang
0: mo! Yeah!
1: Balim! Balim! Bagi mo nga! Ima mo ka niyo ay nasige! Imagi mo nga!
2: Madura! Awa na kwa yin na tik na tong na! Makot han mangam la roi daba no pi ang am da on pa na iba! No! No! Ay mo so halo lo! Ay mo so halo lo!
0: Nang budi! Awa ay kwa yin lan pa oi na pu ka ni!
1: Mamahoy bigi mimang magtada. Mamahoy bigi mata digi masabo nung pagtada ayat to na halabada ay na mo hilo da na kani kani kani.
2: No! No! Ay mo so halala! Ay mo so halala!
0: No! Nupi! No! Tato!

0: Ito. Ngay nem se. Ning tem sana ko nung toko. Tu na mag pupi ko. Hey, ngay nem. Nang itaw ka. Wari, nungay pa. Sabi ko. Ipung sat pike. Ipung sat pike.
1: Nanchong! Ay! Nansung ang aw pa.
2: Nansung bu ang aw bahay ka nungay nem. Mahak na hai bawa sumdara.
1: Karam na chumprani po.
2: Karigi sumdani, sumbu sumdro. Awang bapamel da sasabi. Singgilay rang oibi na hakpo. Tampak lamgi pakhang na pay manunggi jawabu pangdok saning ba. Ningol po ning khangdabana. Ngang toksi laytol kisiki. Pakhang wa na khanglak pa korou singbum jamlak ledo.
1: Tampa oipa naramcha. Nusalay pag chaupiki, nungsi may tong yapiroy tra kalupata. Ningol ining tampang ang chatre.
2: Ngayon, nang gaiga, ning tem sana kolong na satlagadabani haibasi, itaw ngamsung na haibas sumdabarani.
1: Nahagdi ko ipong, ning tem sana i mang patrapa. Loipi naragki urina. Tamki pamelta tang sapa yaroi to ai isin khong ta chat pike pu
2: ngai nem madu kanan hai hai
1: sing ta tong pi chin mi ningol ai pu nin them sana konung ta karam na pu ka tauri pa oi thok tra pa yawani chat na piki sao ra pappa karam na tarai na lan kani pu
2: ngai nem adum na kari gi tayang ta soi khan bage ai di ning them sana ko nung de sat loi ai gi taibang mi kap thok lak pham loi bi sing lai pa se tha dok tuna mapham kadai da muk sat lukhini
1: ipu
2: ning them sana ko nung da ai amuk han de sat loi ne ngai ne
1: ipu kai ka loi na pa ipa khulak paka mai tai ma kana uraka yam na sawi hai imana ukhrabdi ikai seye mayok na pangam loye ai sing khong ta chat pike pu
2: ngai nem ngai nem am ta ngai khuo sing khong de chat pa do ai suyau ge

0: Harambali Maharaj. Ipo, pawa du ta taning duna lang tak na nangayari ba ni? Kumbo minor ki pawa na kamdaw krawa. Ay po tamang kangdre na ipo.
1: Ay na di ngay na. Manaw ipong wadi, yaw bugya wagle ay ga.
0: Inaw to nursing, yaw wagle da na.
2: Yambung.
0: Kumpi nigi karipaw.
2: Siti sima, yambung sana kuta kalai.
0: Ha, Siti.
2: Kari hari bano, Yambung.
0: Siti na ukton, Generain sahib na khanghalagli. Lahan sang dabalay rabadi, hayang ayuki pung tara tabamatam da siyang biro hayragli.
2: Yambung.
0: May tayo laypak, kuntak labamatam masida. Ningtem hira sandra hai ba mana. May tayo singi pakang karaga. Takutin ko alam siyang gali hay na tayo.
2: Yambung.
0: Makoy na tawri ba daw? Tagat ni nga ni. Sasinaw ton.
2: Pagani Yambung.
0: Bangali kerani ado. Hukjum unur sila. Sasin.
2: Salas si Yambung.

0: Pagla ba ipaksi? Lando na lagli ba na hapu? Kanano? Kakalako? Waram lagani pari? Law, imasin katigi. Law. Yam na soktan na uri. Si, imagi tampaksi da potaw pari. Pari, nanggising law ubada. Nang buit hanong da konza bada. Ay gitamoy ase, kaya ad inglaba pari.
1: Sakang dabi, balim na hakpo kanano. Ay nalantorak liba ipak asigi koloy mingle na kari kaubagene. Nasa hirasan rada takpiyune palem.
0: Pari, ay di, puwiray may tele ma namani.
1: Palem.
0: Ipaksina, thawgay yam laba, thawdang tanatal laba, punsigi ipakli. Ima na layram liba itat asina, ning tambagi tumnapham nine pari.
1: Kare, ning tambagi tumnapham.
0: Imagi pari hera sandra, nang na imagi nakta lakpabu, kari maram laybagino hayune imada.
1: Nung sibi maitay lay may ima, haujikti poyray aygi maitraba kuntak lan sire. Yek na ba awagi miyot minay da hay na hum na kangre. Ima, sana tangbal tabu miho ba? May tay ning thaw masasing matwai pudu na lanje na kre. Nasa hirasan ragi thaw dang karino amuk tadi tak piyune pale.
0: Ima gi pari, pumna magtudagi helibi. Palim na madi kanano khang labara.
1: Na pari di khang jade do palim tak piyune na sada.
0: Atay ima aray bani. Pumna magtagi heli bidi. Pumna phamlamdam na maay ni. Aigi ithanung da nangi khoyri lishang phung kibanatra.
1: Palim.
0: Nayung khambi may sakli khambi may kalarone pari.
1: Ibudau pakhang bagi angang bo pambal tabu mang datam. Thawai na pon tha oiduna yek na ba awagi igi liklam pasag edo. Irai pak po amuk hanamikha thahan zaroi wasak sarido nasana.
0: Pari, wasak ado ngak pangambo oizero ko imagi pari.
1: Pale. Ima. Ima. Ima! Ima! Oh! Ay, imang oiram laba. Ay, di tumtharu ramale dana. Ahing asiso, isig hulagle.

Akashwani Imphal ngasi thawan gitara humdui ni panba yamsakai sanumi sakap talising ama chama pan ni funi pan august ki tarik kuntaru english ngani kuntaru hogjeyu ki pung manga makai ta ke bagaloina na kangla channel gi ahan ba thoram paring sandok pa hogjeri sandok jeri ba medium wave meter chahum ni fudasmik ama kilohertz chani pan mar funi thoi thoram tabiri ba pum namak po ahan ba makta da taram nok jeri khurum jeri.